tu pamilyan tapong tarong paras niya kuning nangan bara sigra dinamay nga tatawakan tangyang lamot bagawan lamot inyalaw kaga naman sistem karjan nilulay niya di jarinya tangan lalu gerandam dengan bara sigra.